0: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, "Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon." Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno, nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Jesucristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Angkor Radio app sa ibcd.theangkor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga gitudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theangkor.app.
1: Revelation chapter 1 verse 8, "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty." You've heard it in many sermons and Bible lessons that we are to, quote, be like Christ. Some people find that hard to understand. What was Christ like? Well, here are two character traits of Jesus for you and I to emulate. He finishes what he starts in Revelation 1:8a, "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending." If you want to be like Christ, finish what you start. And secondly, he is consistent in Revelation 1:8b, "Saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty." Strive to pretty much be the same for your family and the people at work or at school. Don't let them wonder, what kind of mood are they in today? Go be like Christ. Something to think about.
2: "And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death." Revelation 12:11. Testimonies are powerful. Listen to true testimonies of lives that have been changed by Jesus. Tune in at 3:30 p.m. for Unshackled, well-done radio dramas of true testimonies here on the Anchor Radio.

0: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
1: There are many reasons why I love IBC. And first of all, it is a church that is not selfish about the greatest gift that all people can have. And for me, this is the place I'd rather be than any other places. The place I can find truth, the place I can find comfort, the place where I know I can find true friends, and the only place where I know we're aiming the same goal, and that goal is to glorify God.
0: Come find your reason to love IBC.
2: This week on part 6 of the Mount Zion Marathon, Christian faces an apparent dead end at Killer Hill and learns another life-changing lesson. Will Patch the Pirate's prayers and encouragement be enough to break through? Find out this week!
3: Here on the Anchor Radio, every Friday at 7:30 p.m. and Saturdays at 10:30 a.m. and 8 p.m.
4: Hello, Tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa ka moadto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia, sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app. Og hibaloi ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo. O kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.
5: I listen to Christ-honoring music and practical Bible teaching every weekday morning at 7 a.m. here on the Anchor Radio. Tune in for the next episode of Good Morning Dumaguete.